0: Pia o te tonu na ua mai a voi le whaafiro e mele whaatalo whaatu o si o mātonu o sengone pe on tala inalo i eri tau tua mele unanga si ufongo sa o tonga ia wale ngata ia solulu whapena fo i maastofi ia lea la tato li liwa te loa le tato prokalame e pei ona tala malai lea va yaso mole va yaso ole musika ol manava o ngā ruenga whaatalo whaatu ia te oe nevanga le fiafi ma lor tau atai tau te iae pe a whapeuto ai tau numal mnue i maoto malawa ya fa malofo ya lo mfanau ya wafo ya wa ongol ni yaso ya tangata malana sa fire tangata malana fu sa tia ya tatu te fa afeta ya ile lo fa malanga le le tua tatu to pat patia fo lo na lo fa mlo na le le ile ni yaso fa popolo to so fu am so wola vai vai ya tatu te fa afeta ya nga lo nga mana lo tatu tua kia nel valvalu tesi maliva win family mo pe fa pe na te lo wala mo mori o musical mana vo nga lo nga try time show ia lo faafoaga ma lo faasausauga ia o tautu atu lau porokalame sa moa le siʻufofoga o le saʻotoga
1: musika o le manava o galuega le tautua masani a lau porokalame sa moa le siʻufofoga o le saʻolotoga e a latu i laualaleo 8 tesi ma le 9 win fa ma le mo seki ia oe sau ia

Olle taimio si fonga sa tonga lewa to e iva minuti o na talo lima. Tali tu la lima e ali diwa tfoe walfainga pa anga ma upenga tfai langi. E ala fo itala taulungorongo lne fo iva yaso maline ya sululu. A tato i pel musical manavo nga alwenga mawe pe inale ni la rolei tio. E ba se lava ila tolo tau pe aume lungo le ala. Mo moli ya oel musical manavo nga alwenga ima otta malawa.

Ya msalun pauna na ivaenga. Ya mole si fia fo sio tatu tunu ul ne fo ivanga le fiafi. Ya ele mo mo si tala pe ya na maua. Ele fa tunu ina le fa mo mo fo le sa o tapisa tu ai. Ya ele tio ape ya wa le to ye lungo ape folinga. Ya ele mo si tala pe fa tunu ina le fa mo mo na le tatu fo no le vic sacle na tu fa tunu ina la son fu malo lonte nei. Ya ai pe folinga mai. Ya ele I fa tonuina. Ya pe an sil fiono to tele. Ole na malanga I sa mo wa fo ile si singa fua. I to tonu si ta to tonu. Ne va ya tonu to ato tele la vola o mil pone le na malanga. Ole ngata ile ainga. Fa to tele to sa mo ta si mil pone ainga. Ya ai fa pe na fo Victoria ainga. Ya o vaenga na lua. Ya sa tau foi malanga umola tu sui ya mase ya o no fa to foi ya manisi foi o la la wa fo no le sa malanga ya wale fam na tuino le no sumal fata usanga o le malotu to tasi tonu sa boa ya te lo mai lo puto te liu mai fanua nisi ya polo o ye pe tonu si o tato wa tunu Salol mafu anga na wale fa tonu inai le fa mo moe ta tele mo wai se tala ya ele fa mo moe na le sa to fa le vic sac am salol mafu anga na wale fa tonu inai ya no le to tele na malanga sa mo salol wale tal fa ngai mal to tali u mai ya ele u mai fa yaso a fa peli fa tonu ina ya te tonu wa lava matutoe Ya lau si sila malau mai moa fa pena fo la tamata mata tu e tu langa pe na lo fai va isio tatu tu nu ila na sisinga fua sa lo se sisinga fua pito sila tu le na mta tia ya ma se sisinga fua ma wa e fo ile le tal fa sol pito sio tatu tu nu ya ile tello tu langa pe na toi fa tau nu ina ya ma toi fa tu nu ina le fai nga malo fo Ya silsila ma e manatu ane, ma e manatu ifo le ono sfuma le fata usanga. Tolu aso na atofa e fata ulu ina ai. Ya olo no wingo le fisidi pe ole afa af pe fea ne la. Pe ao o ilo no ono sfuma le lima. Olo no wingo, ya e matua maoa e nisio tapinanga. Ya manisi fo vainga, ya e tato talo ile tua ya umil soifua male ola. Ya e maise ole. Mau apir te mau ainga, mau le tofa. Ya, male moe si o tato wa tunu malana fai ngā malo. Ya, wā fuafuanga, e toi fātaunu inai nisi o fuafuanga lualu mamau. Ya, wā lawa tūlanga e pio na edifa mna tuina o le tūtu o tasi. Ya, na muri mawina e lau sila sila malau mai mua malau vāva ai. Sila mioli larulangi. Ya, ua tele a upu I manu. Ya ai titi ya upu nai fale tonu ma nai tau fale anga. Ya ua fiu fo tangata la tau ya tau fale anga, fiu satani. Ya ape ua atiri ai na lelei. Ya mamata ngō fie le va ai. Ya tūlanga umu api ona fatino ele fa amoe moe. Ya malo ta apuai. Malo fo te talo, ya sa tu ilava le mulipanga. Ya mata apuai ia le alo faiva si o tato o tonu. Ya na wa e mori mawina ya ma o tari tonu ya sa au fa tasi le tua ma le finangalo ilono finangalo lofa ya ma le fa amue moe o le fai ngā malo ma si o tato o tonu ya ise tala fa nonoa ya ise fa fita uni na vevesi pe na pisa ya tonu afo ina yeina I nisio na I vevesi fo ilea ya e o vevesi ya masan yai o ai ele matangi Ya elelea tua I o, ya malelea tua ya, a. Ya ae, ole tele lava o faa mwe mwe nga matula nga umwa sa fata unuina. Ya na matua I. Mata ngo fie, ya mama walunga le faa alualo. Na oo ya I, sa unua fo inisi wa, leva fo ina nga lue tonu le malo. Ose sisi nga fua mawa elnei. Ese... ma inga fo ile le tum tum ya mas fo le malanga tu ila tu sa ito molele fafo la tu lo ito molele fafo ya ole no matua I masia ya ma va ia wa mu mu fa solo ato
ne ti o voi fai mai nisi ole ole sisi nga fua a Wales matonga oka oka e ta fio lai wata atata vale vale e mu mu ato toa mai tu langa i tangata umo i toninga mala e ya e fai mai nisi vaenga vamo ole fua a Wales matonga ya la te iau wa fua fua a Wales matonga ya o mea mali e fue mania e tatu e tatu talie ole a lava tu inga fatu sanga au matua mau alunga ma matang o fie ma neia le faa mamua si o tato o tunu ia ua mita mita le si Samuele mita mita na o ila toa ia e ia e fiu a e faile nei a watua mai a ia ae pe anu fai atu a atili ai na matang o fie ma lelei fiu nisi e taun faifu ile la uatu le ngasu ma le vaenga e faa leanga inai ya wa tiri ina ma nei ele vai ya ma mau popo ma matango fie le si tala mtau tia o tu langa ila usisila sa moa ya ma la uwa vai tu langa ila ei matoninga ta si al vai ngana tu mo yo luma ele ao ngā telo le fonfa a vai ma tu langa ipolo keti sa lo ta si na so soani ta si na si eleni le sa fa alu il fatino ino fa mwen a fa mwen o fio anga sa fa pe fo no vala ulia ya walo no wino fe la ma in chele ni fa ta wo ninga ya ta si ala ta va ut fa pe va ile a nga fo no fa vai le a nga milion na yo tu fa tu malo le walo a nga fatino ina ila e le mata ngo fie mane ya wala e ya tanga tai ae leo toi fa pe pole pe oi fa pe ia o fia foile asu e mai afa pe toa valu le ainga o fela asu e mai natu pe ia au tavava ia tu le sangi sangi fia fia le matango fia o la ei matoninga walo mafanau savali matulanga mfapena ia matua matautia te tonu fo tulanga o itu unga fautasi salope o tu le tausanga le le lope tele ni tu malo le a tau sinio mai le a tau mfai mai tu langa fautas ia ona o le tu langa fui le pe te muli a pe muli muli melto va a fia le va sole o ka o ka nse le ni lae se va il fa ta waina le malo le malosi le malosi o nai tu pulanga o alo mfanau ele ngate leo ta maa ila tolo o a ele fai mofi fai nga mele tai a leo matua fa amalia ine fa amalia ina tu langa se le ni pe no fo ina to le malo talo fa to e manatu ya so ma vai nai tu a wala ngo ma mai te sa ya e me se fo yo nisio nai te ma u a matua lo la to so fua ya po po po la ngo to fo nisio ila to sa la tu fai le ta le no le alo a e tu langa i fautas ya ua e lo lato malo si sa tu il na temi ya o te tono le man malo a unai pusa apa e le ni ya a fa pe fua tu ya e tu langa le wai ai ya o le va ala e muri muri mai sore o ka o ka eni se e le ni tu a fa a fi fe na olo no winga ya na va pe vole te cha mo te fa tu lo te ita nu un ma to fun fa vai fa sta to va wa mo ti no asi sing a fu ai to sanga um a va pe la fa lu na lu va to sanga wa a va pe ya lu tu nga si sing a fu a to ya lu tu nga te wil ya se i fu an la o e te lo fa ma ya nga la mo ya a le o se tu la nga vo fa pe a lu nei ya na fa ta tali le se i lo nga le ya lu as le fu ai to sanga um no vinga la tal fa tu sa na pe fa pe to mana tu ye se si a tu malo no le fa ul la tu fa ta si ma coleni ta mo ti o yalo e wa pe pe le mu a pe a e wa si si la ye o o a pe fi a va e la to ngi a me fa lo e na pe lo se tu pe te u fo le la wa o e e a la wa o e fa ul va e a lo le va e mo ti no e mo mo le se len ya to saunya tu te wila to ya lo to mo mele selen ya to fa te telefon le sta usan ai le va per fo fa tu le fa ile va na na o ai o ya lo le ai fi nau ya mua ai ole winga fo ile fa mtalanga ole
maua o faa manuyanga mele malo tofu se leni umu. Ya ae finau, e tawan finau ya malo ya mwalva. Ale va pe o vetu nei na na o a mer tato va ai o tato tato ti ti ai mo mo tato tu pe le ai e fi na hu le le wa ta un fi na u mo tu malo le man malo u a ta si le malo limas fu a fi fas fu li ma fi o ka ya va pe ne o ta sanga u mo va pe alu tu nga fo le a la au e to ya lu mo le fo spuni. Oh sorry, ya wa si si la ye fa mo nga o la nga tu pe le tu la nga tu malo u mo la wa wa ya ya pe ava pe te si si la tu la nga fa mo nga le sa ta ri se pa ya e fio anga mala la fa nga le sa ta si nyo i fa nga mel tai ya fa to i fo se tu malo fo lo la ta ma fo fo la to plo ke ti po la me la fa mana ia fa wole va wa mau tino lava ia to fa na mo se le ni le ta sang ma le ta sang ia va popone la mal te wila o ia tal fa tu sa va pe valus fu lima ia le se le ni fa mo ni nai malo le malo ai tu unga e lua ia o ne la le te wila to e lo fo le sa lo a malo le malo ai to e manuia fo ia o lo no winga o ka o ka ni se le ni la mo le ta sang ma le ta sang ma le ta sang. Ya talo fai nei malu malo. Wata ata ina wa mua a malu malo. Ya e one to sangale a fa pia me fo inisi. Ya ele taun to yo va a ele taun to yo malu malo. E tuunga. Ya ona tu langa vo ele fa pia langa o malu malo le koleni. Dai pe o se nevi, po se ami. Ya ala na matua mana ya ya tia uia le. Tau sini o malu malu leng o malu malu samo mana yel na eleva per tu sape fa meto fia ya upolu la yeto fia sa vaila ya ya al sala ya al sa a malu malu samo mana ya tele la wa ya lutonu mtanga luenga ya va per fa tu faina ido leo ya e fa isi apa inu alea malu malu mana ya ai tele tonu ai o ni tau sanga le ai fi na unisi ya fi anga. Ya ele taun alu le a ele taun ole ole o alu se va ya fa ya tu ai fo to su mali ba minuto na talo le onno na vole onno tatu nga ya tu ya wa fo tatu por kalamela ele tu ai vinga po fam na tu atu ya fa malu wa tu le tatu por kalamela so tayao ni so nai tu tongia ya ole ai malu lua tuai woma pa anga ua tua ta mai na tae awa ni ona tatu tuai fei loa ifo ide le malu lua le vaso asau ni a ai mese fotu langa o loo ta pisai isi o tatu watu nu ua le mapu ni a lunga le vatetea ni a oso o siala ata i tu langa i pio na iai. Ya le avesei na fu ilia fa mai uole malo ai tala fu mai tupe. Ya e tūlanga fu ilia far tupe. Te ena far tupe. Ya tāl sanga le malo. Ya nino ngā tupe. Te i fa auta iei nei. Fa amtalanga wa sala lau solo ilunga o le vate tea. Maisi o nisi o tustusinga e pei o na mau atu. Ya ele nu spe pa fo ele observa ya ta tonu ta tonu ala to ya ya ila to la la vet ton ya e ta tonu o fie fo tanga ta la la va ele ta tonu lu fa nga malo ya ai ta to le o ta to a yo e ma ta to ta tonu fa nga malo man fo fo ele ai ma ta to po pole ye a ine fa sa longa. Ya te awa ia, o le maa i maufuwa le teimi. Ya e faa anga tonu e fuwa le malo.

0: Nessa falling a melena salunato tu mai lu morta vale fo ile e le catila le sa tata uole ula leia ya ta fiolai ta uno sa ile le ele se me ole ali lo ai sa bola nga le se atunu tele ta pio ne atunu ya o celo mala mala mo e por alma fo anga e o tu ayo no maua ya ai wa ta uno maua fa yesus e nga le anga ole wa Fanor soifu o stasio alor tatu o tunu ui. Ia tunu u o Asia. Ia o le foi ua tafiai o manisi alo le atunu. Ia o lele o ilopu o itangate i tua na latu fatino ina ia. Ia leta falon longo tu itala anga o naide i alo la iti tele. Ia e oni tupulanga le leitele. Ia le umatua ilonga na faseina. Ia mawa o se tūlanga mawa e tālo fai. Wawa ia tua ia ilunga o upenga tifai langi. Ile fitangi si mai ma ia awa. Ia almea tonule ta ua. Toe salamuane ia wale aonga. Ia ono tūlanga vuile ua toe faao o ale maliu. Ia enayo tato uso a tato watunu. Ia tato talo fui mwona ine ialo si o tato watunu. Tato kelangona umarti ngā. Talo foi mosia uso leu mai alona umona failona falau singa kontitul foi lungo pengat failangi sini ele fai ngofi ya talo fai nei ainga mai la tou sini ya ma esi silan foi oi ya elo sio sio manga ya langa vaya tu pe folin ngai fa matta foi le ya e pe foi le fa le anu anu ya ile fa moi moi le ae manatu i fualeanga o Samoa i Samoa. Ia talo si ei awane i eise tūlanga e. Ia e faa. Ia faina ai nei o tatu tangata. Talo si ei a. Ia mawhaifo o na faa tino. A puafuafua nga lea tunu olo tafia inai nei alu. Kauale nganga fo leo le leo na faise la faa mtalanga e. Awa tue fefe tau. Oi tangata ina ava tua la ua. Ia wāl talamoni. Ia e ei tangata na aviana ine yuso i o. Malanga mai ni usila o ai. Ia o se tala. Matautia lea mo la ua. Tala faa sorpito la lulanga. Pe a la faa mtala ina. Ia le tūlanga na laio na o i o. Ui mai Fiti. Ui mai Australia. Walu lo i o. Ia watu faa tino le faa mwe mwe. Ia mamu mori e loa le tangata i o. Ile pora le na maua i talo fai. Ia ai, sa oi le, na te whaarongolongo atu inisio ala atu. Ia msaro le awala na fai ele tua. To e lavea i mai ele so i fua o nai nei uso. Ia po o nai nei fo i alo si to e au mai. Se io la fa mtala ina wana. Fa pia ni e fanolo la so i fua i ole mele na tu oi la vtavati. Ya wale le ni si fam talanga to mfai ona ma uwa mo ile fa fi tauli mo le fa mo mo ya tal si ala msalo le wala le loto mo mo la uwa ya e taun fam tal ya nga la uwa wa imtau tia tu langa wo ila uwa ma fai nai ne yo la ainga me se fo yo ona ye fio anga ya masio tato watunu ya tato talo mo na yuso ya po na ifa na ufoi Alo si o tātou tunu u. Ia maisio nai ainga mai lātou fo ua. A afia u mai lefa afi tauri pa ulewa tūlanga. Ia tālo si alo tātou tunu u malifai ngā mālo. Ia maisio mālo le mālo. Ia ua tauna si si la ane fatino le fa'amu emuele si o tātou tunu u temin nei. Te fu o fa'a ngalo ngalo atu a emu atu a sue se si saina wa fiu a sue. Ia ua le lopo o fe ua o iai. Le saina alea. Te whaalongo atu o suele aia o mali te minere i mongo. Ia le lope te iwa o ia le tangata lea. Ia ae tau o na vave o na whaatino. Ia ma tau mo faipo lea si tūlanga lea o ina i aloi o pe o na mau atu. Whaatangi sia e nai tua a o neifo i alo. Ia le whainga malo si o tātu o tunu. Ia i se fsoswani. Ya, ai se io tali atu si toto oleo ma telefoni da utau ma le nei fia fitalo fa malo so i fua.
1: Tu ma le ngafa lo lo fiona.
0: Oi. Ya, langi ma mai lo fiona e le minsta o fmalanga ing. Ah.
1: Malo, malo lo vole.
0: Ta vale a fi ma. Mm. Ya, langi ma. Wa, wa mai lo va ya so mal nei ya.
1: Ma ngai ya lo ma ku ye ro skai de lo foleri.
0: Ei, ya ya vo sa malo lo. Ah.
1: Iya nga malu dua oleh ai.
0: Hey.
1: Mana aku?
0: Oh, oh sorry. Ya, mesti di fafta. Ya, ya leli. Nawa, tahu tak ya? Ah.
1: Yo, malu. Iya nga malu dua le.
0: Ya.
1: Ah, le kuai le usul.
0: Ya, fafia. Ya, oleh malu dua masan dia. Ah, ni tu lu.
1: Kalau ada, ingat merpang aku.
0: Oleh ustaz ya, betul dia. Ah.
1: Ska
0: ya. Ah, mais
1: c'est
0: vrai, ma caoune va
1: sangue,
0: va pour beaucoup le mal. C'est une
1: affaire comme ça. Ça ça faut. Ah, ça ça faut. Ça le
0: lait. Hmm. Ole wa ma ngaye le wa sangue mawo. Eh. Le ya mais c'est pas le plus. Ah, c'est ça.
1: Kakek musuh musuh perik, mangkuai fung yume, kau orang sih mengang ay misi seume kufu le lasa itu male yume ya ukapa.
0: Sole, kau tiar fingalen fayai samuali.
1: Sole, aku kusah peor pupu lah lasa itu.
0: Sole, tofu le lau lau male ah. Sole.
1: Lo kalau mami limbu, mae koi limbu.
0: Ya, na kau tiar muiya watafia iya iya ah.
1: Sole. Ili kamala le sa por kalinga me ya
0: fa ya ole le ya so am tau ti ale foi no vet fo fai mer torna ile sa fo
1: ya ngo ko fai ko mai muri muri ko so
0: sol
1: me ole me ai fo
0: sol kalo fai ali tau ti lo inga la ua tau fai ta ape mel te lo ai nga a
1: la ua mai is ni la mo
0: mm tol tu amu ia la to
1: kala la nga ma la fa si ko pa si se la umila ai sa mo
0: na vo la na so
1: sa mo le maru mo ro ko la di o mai la nga o ko la yo le lokung i
0: o
1: lo ko le la fi fi le fa i po so lu le malu le
0: oi au
1: na na na so i lokung mo le maru mo ro
0: ma ma na ia la ri
1: ai
0: am ta ka i
1: de si me va sa va ko lu va ya se sa mo
0: na vo la na ri tua ieva lo fa malu tua mana ya samo
1: malu lo sa ieva
0: nala
1: samo ai le ponge mai le ah
0: io
1: mole long
0: tua mana ia mai nul niu
1: io io
0: ma se la po senge tu langa vai tu eso
1: che se be sa o ku so kamale lo fa mau la lo o record ale
0: io
1: mo bole ka ko fa si nga ku a so le
0: ya na ole vai ale ono fa ono fa tau sang
1: ave ko ngor ka sang foro pe ako le ave ya
0: ya vola na me ole vai nga mo ya na le utsa wa otitilo le malo
1: yo
0: ma mtau tia
1: ele umonge sau se kala le kupe se me a ke minga i
0: nga
1: ele mpe nga le fa i lo mai se se le nga mo wa
0: yo tu a tele se le
1: isso
0: se eu acogo com o que eu não
1: acogo que ele se ele não aí e ele ali ah o sol olha fazia assim a fua ali alface
0: ali ah eu fui com a casa do lingue mas eu lá vou me lua pe um vale foi ele a tapar o fato sei a
1: coinga mia sa ko fai me kai on me ore si singa fu arma no de si singa fu ang alfa
0: ai mana va tu tu sival audi a ali
1: mo fai ara kala la audi fongo wala audi u ma a
0: e o
1: ka ka u ye ka ko ye u mai kai ona ngaro dia u ma la ko
0: se so ya le fu ai le va po se mena fai le fase o le fu a sa mo fai to sang
1: ola ola ko una ngaye kai mo
0: fa la vo sa fai e le va pen fa se talia tu ya ya ori ya na ngaye fu le le a va le tau tua va pe mais se va la oudi
1: por ka lo lo ron ba ko no ke le ngai fai pulo le cha pipi
0: yo
1: la ngai ko no wal ba la musan ba fai pulo wa le ngai fai mai ka lo lo fa sa le ang ola e ngo ba ko ba fu si ke ngo nga le o
0: ya le fa la lu po a
1: le la lu po
0: me yo
1: ke le ka ka ngo ke le a fai pulo le cha pipi le ngai ke mi
0: ngo yo fai pulo na la e o ala e manatu ya samo o le fu a samo e lo se fu a se fast Ayo. Lah sao ma fo fo na tangat.
1: Or ko inga ye man kam la mo ko.
0: Ya ma le lo pola la to me afa.
1: Wo fiu wa.
0: Iyo wo fiu wa fa iwa la la yo ma ta talo fu fa besi o ene ye nis o wan ye nis se de o ele me ya wo te ve tu. So. Na lo ma tu wa i be u ma Waleanga mafu fafu leo titilo atu leo pongi etangata o le fainga malo. Amesea leo pongi ina o le taitaia la ule le male toa.
1: Pio
0: le mafu angana na ema tua ili kata i ama. Ema pifu ili le faale fie fia.
1: Dea isi Samoa, yo fafu ngei.
0: Eo.
1: Samoa, lai Samoa. Yo isi akangaka, yo kawea kua la salang moanga la wabu.
0: Hehehe, me maali ena le. Ale o falo ngot fa mele sheri o le fu ha a wels matonga a
1: pega kamera sur yo me umar a lo kolean
0: ya fu la na tu sa tate atai ele tate le ita tu sa tate atai
1: yo bu bu ba jo sa mo li
0: e o soli
1: a lo pe me o fu a ko nga ma we so
0: na le si me o tate wa ti le va tu le pesier ta mal o al pal bio so a
1: Ya.
0: Ta sina me.
1: Usi vo fine.
0: Ta sina me la ngale ye se pale mien na vai fa pena. Ah.
1: No ye
0: po. Milo fa ta simon ta ngatal ta. Ya
1: ngalo koma lo e pese koma.
0: Eo. Na la ta sina me la wa chili ina. E o isi fa sala la uya ta fa lo ngotu ye. Ah.
1: Ai ya, sorry.
0: Me wa. Na tou. Tuam tak dia.
1: Nah,
0: aku boleh.
1: Ye, alma dia yo, mayar kala
0: la tiku yang we.
1: Ah lah. Kurang ba ngalang
0: ala ye, ya wari ye, ya ufasa la.
1: Iyo, na. Eh, ma, curisi, kula
0: epa. La kongas aku ingo ye, ko yang ufasa. Na, alu ye fail malo. Iyo, fail malo. Ah, wa ya la besi otu mai ila wari ye. Ele auto caya e ba.
1: Caya,
0: ya ri. Ya ri ata masyata. Aya lo ala tu sa le ya la u. Mana ya.
1: Diu ma ngai fa stai bi ere di.
0: Na fta cha le le ya.
1: Yo ole a so ku nga ba mu mu mor ngor kar ngor lu so.
0: Oh. Ai ta u tia sa u fa fi fi ngal mena so le. Oh ka o ka ta u tia ole.
1: Ai si ambia le il ko inga. Era so ngang bo bo fa fi fi ngal fa lu mor falon ma so sa fa i mer ko inga so.
0: Na la.
1: Ora wo ere imisio fa i le nga nga ya la si lo ma.
0: Ta lo ta lo ma si. Ya fo mena ta ol te la tunu. E ar tato to inale yaso ya. E le lopo o moe po o a.
1: Ya ngala.
0: E langa makapong sale ve a kuape ala ka oko fo ilar.
1: Isa ki.
0: E ale yanisi o sor.
1: Po leva le nga fe ala. O le po la le wa ala.
0: La iya iya.
1: Iyo. Fio ku. O sa moe a kuna sa pa
0: ima. Ya va fe. Me vo inale ina o tangata le o pongi malango lango le anga lae. O le meleta o le te cha.
1: Ale lei le loko kaka sa orang kale ai me uma mo sa mo ko li lugo ba kai wo ye kai ko si si yo ba
0: ya fa fe so le malaysia me si la ne lu nga tu pepe ne ni me fa pe ya soi
1: so le o sa vali le fa ko ko sa vali nei ke nei ke
0: na nei ta mo ti smo ke ni ti
1: wo le misi ya ya sa vali
0: ta o so
1: o fa i di pu Yo, le ola ko e ko ila langa mo martelo fa.
0: Ey oy. Na to sa une langa le wote te i ya lu faingo fa ilo ngai fa ni.
1: Ale ishi se me so le ka malo al malo faingo fa ilo ngai.
0: Sa osol.
1: Ola e o mo ka ka mo sha wa i ya lu ka.
0: Ey oy.
1: Ka oy me.
0: Na wa ma mana i ela to we li fa pe faingo fi. Ah, ta pe nanga ma. Fe malanga inga. So.
1: Ke le ngai kupi.
0: Sa oso
1: so aku fo aku e fa na malo fo ule a
0: ei oi le sa ta fili sa uno ai ia tangata ia tausa
1: o kombo ngala o kai fie milion a kupe nga ye ia ei mangi be fa va pe nga fo ia
0: anga sa ngela to na o ai la to tu stupe la nga la fa ia la to a company a
1: jo la nga
0: la pisingis
1: ko inga banka mai
0: Kau tu lau vai alu account ya, lau account fai lau pisinisi. Aelo ilo e ele o ilo umel malo ma ya vai le ua.
1: E ma nga yo le saur nga ka e le ua pio sa wesu e sanga mea ya.
0: Ayo e.
1: Ara e sarko inga yo la.
0: E ya ma e. Teo fua ue, ma e teo fua ta ita e le fisiri ngia si neifu ita mali ia ma siona a inga i. A.
1: Iyo i.
0: Ia a ana o sisira tangata. Ia le ua matua i tu ua i sian whanau le a ua matua i alo a i e fain malo sa saa malita mao a inga le atunu.
1: Kwa fia fia kaka.
0: Eo. A manuia.
1: Kala ngoa umaka ngaka i sisi ngā fua ngi. So, umalea sfa. Ia ule mefu ile.
0: Sorry.
1: Ule kausanga fu.
0: Ya male avo male mta tia fo le man ye to fain ol fale le na a
1: ye le le ho ye fain mai a
0: na na fo fain mai so le ta fi ol lai
1: fale le ngwa pi la pa la le man ye so ko fa ye ko so
0: na vai le man ye ale man nu fo ye tia il na fal e
1: se le mo ye ko
0: ingo ye oi e fa fi ol lai mana tuol ti nga na tu a a
1: man ye so le ye ole ma ye ko si ye ku mare po fu a po fu ala
0: o paua ele i manatu iai le vaenga lea fa'afufai le fasfud tausagai lea fale a
1: lea la ukoako iloko
0: a le ua ia nala e ua tuso le ua fa'afusagai tonu a ma le a manaia o le tulaga ioe le ua iai i malemele le pine fa'amau le le ma'a
1: fetau
0: i le lele nofoaga o le ua sa'oa a manaia
1: Mm.
0: Ai, tasi na vaenga naua le fie fia.
1: Ya. Si le nga sangi ya ile nga ko nga fon jo kala i mo bo yo le fu o bo bo nga sangi i mo tsa vai.
0: Ai o.
1: Ba ma nga yo mele o ko ngor fa le so.
0: Nala. E to yo vo i pine a pine ta wa loa i na fai fo ya la fu. Fai mai fo i sa le tau fai nei me.
1: Eu acho que não quero ler ele é melhor só ping.
0: Aí oi. Na? Ya vabla. Ya taula na manatulo la ya. Ala le mo le mo san pin. Ah. Ya la lo to fisiri fis futa sanga tau tu ai la fisiri sanga ta ye mul muli ai. Ah, to fo le mo sa pin ye ri au fis futa sanga e. Ya ala la le tali la fa ye nam. Ya ele mo sa pin ye la ngai te lo to le. Ah.
1: Pongol pinge ave nga
0: ana elo tole lei ma e talia lelo malolo e mo ne opine stolu la ulo
1: pinge lo koleang
0: afa mai ai se longa mali di ula uam fiamena a ena afa peni mele lei na la foien failo ni la pin e visi de tu ya tali mai masi sa fa bit ya pa wa me foi la lo nei a ya wa mo wali me fu le le wa ma tayo ma sia si wa ta ma
1: na kala le bo ngo ya la
0: eyo
1: la ku fu ke fu sa ka mo ma fo fo yo la ku ku ma lo
0: ya
1: se ale va ya ki ke ma fo fo la ku ku ma lo la ka po
0: eyo
1: ku su yo ku ma
0: la wo ma natula to il tai to tasi o lato u ai le manatu le tu malolen
1: so ka ka yo malo ka ngau la mbu so se mial malo o fa yo mial malo
0: ai oi ya ai matua mana ia le leia e le va pe ole a ya wa le la ya wa le ma se malo to ia
1: ko ka ka ia ka ngau la mbu e me fa pe al malo a ko sa e le ni me nga se va en fa
0: ne
1: o mial malo sa mbu a ko
0: ya wa paua
1: Pipi
0: or supo. O Paulo wa ta fia fia vo ta ita ayana Paulo fina ngalolo le tu alfa nga malole. E wa ana le tu la me fina fo sinei ta mali. E a fa pe nei fo ila e matua sa afia il fia fia la to a ia ia le sa fa pitolen tu la me nei. O ia e inu uma le ai le ano me pe ana fa pe la tu ma. A.
1: Ele
0: foi na manga e ele alô mana e o pau tonu a
1: ele e cupo fu vou me lenga malete
0: eu ele tubo fu
1: cupo
0: eu seguiria e serva ainda lá assim se lembra ele eu lá assim se lembra ele o e tanga tale ele lá fica ngalo le tu ele tanga tonu tau na tu le mai
1: ela vai aila
0: le vai e ka kai vai mai kai mi eu vai lá le vou ye nei mana e aquele
1: saku mea kau lelei mea kau kupe mea uma saku e o miskai o ye ye sone ele ma
0: e fiu e ala to e ama ama ya pawale tali e fai ya o e lupo fe ato e fa o ngai natu si to te ta
1: ula i meka kai lango lango si ko inga le angori reski esa singa are
0: usa alo tai tai
1: tawale lele ya diploma mangi
0: nala
1: e mangi me mo wa mai oi le reski esa singa wa mai mai kamai
0: nala ale o ma mitai mai o lato a tai fia tusi
1: e mala kopi
0: e nala vo fela lo avi ye
1: ale sa war ko inga yo
0: Nala, sa uar temit suru iye, ah sa uai ya tu ya tu al faisua vai, sa uar faisua vai, ya.
1: Di, malu sa mui di, sa miele kuamiele.
0: Eyo, ya uai orskorsipi siri tu al na mawalunga tu ah orskorsipi na filfilele tu.
1: Iyo, ah. Kami ialah tahun cili, saya mahu file kongres, saya mahu kup, jadi saya mahu awaso.
0: Hey,
1: kalau awaso
0: mungkin. Nah lah, solo faham le langi le layer. Ah,
1: langi le layer.
0: Soli, yo itu ngah valen family, aku fasal lah, soli. Tuai to ale le mana ya?
1: Umur le mianga faikai le masih kiri sekimu.
0: Ya, mana faido ale manusia. Ah,
1: kalau mana pungi.
0: Tuai le tuan faham boleh. Ya la fuisa talo le si vaenga a Messi lo lo wa o so se afa a
1: singa mai ki moare nga o so le so lua ya le so
0: ya na la na mata lo fa mo mo le so ru
1: danko
0: la man ya no avi ya le tu le tau ti o fa mo mo
1: ya le
0: ka ya ya fu la to le na o la wa ir tal fa so pito va nga le malanga tu nei a
1: sol
0: Fie fie la topu nga hata ma a.
1: Ya ko solo yenga sau solo ko kama ko kuru more. Swinga ska dia.
0: Tua.
1: Venga la before la inga ko kuru de luma ma lo wala dia. Fa ina ko fa inga si fa lu.
0: Oh.
1: Lo.
0: Sol. Tua man ne yo fa mo.
1: Ole
0: si. Ole si va inga man ne yo tok ti ole sau a America.
1: O mer pongi. Ego ke vole la mer pongi va i ere ko kire ke.
0: Ei.
1: Vi ko ri. Ta ka sa nga le go. Ole la sa un ye kaun so lo nga ke o.
0: Ei oi. Na la.
1: Ya du ve di mis.
0: Sa o sor. Wa man ne yo. Fa misiki si masi ai alu fu a
1: wa nga o wa misiki si mas ma ye kamide
0: ai lo le fu ai ai se tolo ma ai se moli ma a ai se lo pa
1: ma nga no be or ke miro le mut so ver ke le la le ai
0: ai na la va to fa ta mo moli u ta im to tua
1: i va e le moli
0: ka ma moli me fa la lupo
1: ma la
0: wa ma nei
1: ma mi le se me fa le ko
0: le se me fa le ton wa ma nei Ya lo fole tu ah
1: ai fai war kamale ur puale nga
0: sol
1: ka paulo me ai sol ai fa ko la kule main mul muri sol ola unga me ai fo sol
0: wa ta
1: che kamala ba ko ipunga ya la nga ave la ur ka bare war uma o nga ka ke ngot pu a
0: to fa lili ta nga ta le na pu me la ta va ile man ne yo ila mo yo pu ai lu ngol lau lau sol Si le fa peta ito le lau lau fu le lai e me ai usau ni mai wa vetu so le lai lai mu mu ma mai a lunga lau lau e pa mu
1: o ga ka ma ka ma ka ko le ma ka nga ku sa nga la u ko a ya ka ma le ma ka
0: so
1: e ko fu le lau ra mo sa istu
0: so le ga tia so le tu la nga le wo o ye di ye va e di ni me fa pena na i mu mu
1: va e di se me fa pen ku
0: no Ah man.
1: Alma kwa tung kwa puku puku nga fe ko le tumuso.
0: Man le ya le sao le ya so.
1: Sa si ke le or fale so le kwa tumbu kwa so.
0: Nala.
1: Ya o vo ise le ngi ya so ya fe lo lo ya la ma nga ye. Yo so ngi fa u ma le ka u kong ye le. Le pi di yo le o le fa.
0: Ei oi. Tu a tele al tu pe le sa sai o le. Soli. Ai le ai nga mole ai nga li fasta. America, what you want, Pushpin, sorry.
1: Fucking single guy, Melan Friday, Lima Salamo, who was?
0: Sol.
1: Ya, que lo solo ves que pongo bajo el pole o malele y caúa más. ¿Qué le va a hacer una falla? Me alo.
0: Chau, chiali.
1: Ya, el caúa, y me ocupé con la caranga, va con la ea, solo y falle. Ay, nadie sin a mí, me voy a pisar y si la.
0: Eh, oye, tú a. Fea, tú a ti solo. O tal y me ya o malanga y falle. Ay, nadie. Ah.
1: Ah, la, pisar y si la. Taxi
0: si me taxi sa ola ewa wa run out mo ka vale totong
1: rento eh mangi evola pa nga taxi
0: ala wa imana ya fa ngo fie wa na punga lu ngam punga lalo ah la
1: me nga ka ke fai peka ngwa ngo fola kal maru la kala ka ka ngi ala taxi ka ta
0: ya wa e na ala
1: si ya ku nga sa ngo fie
0: dele taxi sa ole leia ka ngo fie ya ta sao leia eu apela mesmo na minha força a valeia para pena lá ela tá lá tele ah
1: um com a mãe e seu coco
0: vai tá aqui
1: só de que no meu levo o fio o quero que acha amo esse é que o fio o sam tá com amor que ninguém
0: e oi
1: tenha malu
0: tá leia o meu na leva aí está gata tô fio foi o a tua tele lumana ila lá amo o sam termine.
1: Ya ola ele saulo kam ko saulo skoma
0: o osol
1: ya la ngol ko kiriki
0: e saunela utama ta pena la fa pela to alusamo
1: ah fu lo komo lo ara ngi samo ko sanga kengi
0: o
1: mo ku ya pe varu e masinga ngai e ere ran ko sa
0: tol e saulo to ta pena fo
1: yo la ya bo ko fenga du ngai ya ko
0: ai ta pe si le lo alusamo a to e fucking I now will have passive.
1: Young man, young among a community, Sam. Well, I'll go for a follow up with the leak, who will follow.
0: Hey,
1: well, going out, query, luck of Mokwa. Oh, Carlo, Margaman, milk for a car, move. You have a girl, I put my young alive, milk, move, whatever, come out of picky, what's out your scadia.
0: Oh,
1: that's a you can see.
0: Saol.
1: Aya sikanga kaburiwa pinga ola ifafua lewa ngale kwe kwa wala kule mafufua penga
0: nala kwa mana yol tumu tumu tulanga saafi ngaso lwa iso lwa isi pale mia ma kwa mana mana yale watu wa lango lango watu wa Amerika Samoa
1: chole
0: tasinava inga mtautia
1: kwa chole tele ma yale wako kukuhila mfenga malo
0: iyo ah televa yani suito televa pio america samo e malanga tu fa mo mo tato
1: ti do che de nia la bola ngam kwa ma yo o ko nga ke kele u ma yo ka lu lu ke wo ya ku ku
0: no mani
1: na nga mbie la ko ko
0: na na la
1: ko nga u ma nga nga lu mai ku ku
0: sa o le le ya yo wo ta ta u ne u ta to u so ma to e fa ma popol vale
1: ah ya o mio o mai la ko mu ku pe america e
0: ya
1: e wa ku konga
0: ya o tonga so le mo tuha ya o ye ya tonga ina fa ye sta lo
1: ye wa pe yo le ole ole ole winga le le nga fa ka lo lo sa mo i musanga o fa sa ma
0: e yo
1: sa un ye se a fu ku funga a so so
0: ya a fu tu fu sa le le ya e o va va o so lo i le fa ngol ta lo lo mo a ya la nga le fa ina la to fa ya ele não faz
1: Ele foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que foi o que
0: Ei, eja. Ale to fai tawa e iwa. A
1: ke o sa fai kongo mulu mulu o malo.
0: Malo le si fiu. Ale o ma na e vosia na ia. Na.
1: Aya, so ma ngo ia.
0: Fa mo ye na ia sia na ia kon kalate i de fai ngol motale.
1: Pa ku mo voi longa. Mal malamba fai ngol.
0: Ma na ia. Ma le si fale sole to e mau ma potu voi e. A. A foi. A vai ngai fa fom. A man ne ia so.
1: Eh.
0: Ei.
1: Que vi de oxis ta ku. Foi ka ka ngua kit fo.
0: Ya, ya wa le.
1: Ya, lo fa fo mo vivore o na ngie fia.
0: Ya va ta ya vo ma vo ta mai, non la mi si no mana va.
1: Ya.
0: Ya. Ya, so fo mo ne ten. Luas fulma luam laf minute o te aile tula yono e tau tua lau proclam samu e pina masa niai le si ufonga o sa otonga ila wala leo valvalu tesi maliva win famo yes trasi foi ave pasi famo emoina ila ufonua o melipone e a polo state of Victoria e Australia le a fionga ia luanga lau ngalulolo motunu ya maile fioanga o funga apoa mafatausi fasa leanga ya a lo va be foi ya nai la lor te inga ya ale fortua ya kisa ya o teino le lau mei me le fio anga sangoni ya fatalo fatu ya toi pe fa pe lefta ma futo me nevang le fiafi kauta ya ea ila toua to ai tonu mel manuia i moto malawa wa el fatu teinga male manuia i fe au mga luengol le yaso malulu talo fai ya fa malot for tapo inga ta tap tapo i mota malao ya oi fu sa fa yer nga si senga ya malor kukari ya fa penate lu la wala fa malot fa uli ya choe ya wa fa si malulu

Ole tato por kalamena la ele tu ai viinga le nei foi a stof a nei foi a solulu ma neva yaso. Ya ona tavolu ngai lea le nei foi a fiafi e pe foi ona le otoi po mla e. Ya e mamuri atu alo faanga mfa amnianga. Ya e maisi o faa maisenga mfa mafanfananga alo tato tua. Ya e le fritua ya pere upu. Ya mani nofualo e maisifo lupa iyo ainga na lua. Ya ona ole vala upa ya le tua ua. Ufti ai, ea sio latu ai ngai lao pong sauna o le tamai a mailata to o Oceania. Ea ufaa mana vaina le tua fe au mga ruenga, ea leae, ea faa mwe moe o le aso atayao, ea le a faiayo na sauninga faa le ainga. Ea ona mwuri mwuri atuwe lea ilo na ori ori sanga tu mau, ea elfunua tanu I Matingli, e le aso Froile. Le mumuri tuai le viinga le ae. Faa mafan fana tuai le ngang o le tuwe le tina ya pli upu male no fualo. Yai faa maisenga emisio lpa iyo ainga na lua. No le motusion maftanga pe ya nsirfia. E o tatu yoe mtari tonu. O tatu watua na umaya I tatu o yefoina titoe vala wina I tatu taito tasi. Ya ili malo wa saunia mo I tatu. Mumuri tuai mumu ngalofa. Ole au nangal si ufongo sa tonga yale nan por kalame la eile tua I viinga ya yeile anga li leir tatu tua fa mafarfana e mfa maise fo ile anga le tua I ainga ni si o taupe au mai le ala ya yeile anga li leir tatu tua

0: Ia ua fasi malulu A ua mafana fana lopalan keke Ia maua I peina Awani e toi ngā hee ua matua malulu wale fiafu Aro tatu telefoni nao leiva olu atasi valu valu noiva Ia lero o mafuta mai fwe le fio ngā tūmanu vāo Ia e maisio le fio ngā tame telefoni mai Ia vinea lewa sau le sto to talofa Talofa Ia wā uma wam
1: Ia ole si e lopo o inga malu O angu melang malu e lava yasa sorry O oh. Inga ki
0: O oh, ile vai aso lan tene
1: Ia
0: Ile aso lulu
1: Ia
0: Ile aso lulu lena O ile aso lulu o mano na malu o sifur tolu Ia ele si sina matel fa fa
1: O oh.
0: Ia a ole tato pao pola stofi
1: Ia
0: Ia o manofo
1: Oi.
0: Oi, sorry, sorry. O kisal numero se fulu.
1: Okay.
0: E o pa porna al verso intero se fulu.
1: O e tiene la vaina.
0: Ya nala.
1: E cavala con malo.
0: E le fusa e foi do malo, le na e foi mo mo lu mat. E
1: foi
0: si va. Foi si leva.
1: Anyway, congratulations
0: winner. Ya nala.
1: Ya advakula kamu mele fa mo molo sungo.
0: Ya.
1: Po walu le valu.
0: Valu le ile ava no valu.
1: Ya ole valu ole ole ivo.
0: Ole iva.
1: Ya.
0: Ya.
1: Avi fola malofu valu maita.
0: Valu mal iva valu lu valu.
1: Ya avi fola ya ile ne fasul.
0: Fasful wa.
1: Ya.
0: Ya wale. Ya faftai lava vinea.
1: Ya lava pokala menne.
0: Ya faftai menuia fo yelo fast for toina.
1: Ya lo fast va. Ya fast.
0: Baze vo, baze vo. Tois fulu minute on atalo le valu. Atatu yel to pokala me mat mutenga ma vo fo. O le telefoni ma sani oliva o lo tasi valu valu noiva. Ya no moli mai leoni ya no mero se tolu talo fal toto.
2: Alofa
0: ko. Oi talofa ya salome wa maluru. Ya oi talofa. Ya viele li na wa tawa tu mota.
2: Wo kere pis.
0: Ei. Ya lanu me ya lanu me to ina walu le iva alu fo le valu.
2: Oi ya. Alu le iva ko.
0: Ale. Ale. Ale saul fitu. Ei.
2: Mnanga sul lima.
0: Saul fitu saul sul lima.
2: Fik walu le. Walu le ongo.
0: Ya les le ava no le ono.
2: Ya ono ficus
0: ono fitu sulima
2: sulima
0: oh ya wale
2: ya vaskaya
0: ya vaftai jalome ya wale
2: ya okay
0: ya soy fu monete soy fu soy fu talo faya salome marta maya satele gele pisi fu ne tutongia vaftai le wato etonu mulme mota Ma wafo ile ava noa Moli maina ila numero wafo I matu tenga mafofonga Ia leo toya ngai meri toto talofa
2: Ia wakrola umela
0: Ia lele salome
2: Walule kasi
0: Le ai
2: Ia no ala kasi
0: Ia ma wale tasi
2: Walule koru male valu
0: Walule toru male valu Ia
2: wero ala kasi Sefuru iva Walule sefuru iva
0: Le ai le ava noa su iva
2: Ia marilu furfa
0: Ya tasi furuiva malua su malfa ya maua lei ya le lei
2: ya
0: ta ya salome lo fat fo sa chele
2: ya lo fat fo mo e fa pe fo e ve makamai
0: ya va ta I menu ya fo le fiafi ya fa pe na fo
2: eres kak po kalam ka
0: ya le es po kalam me nya tu tu ngia fo ta yao fa mo bol
2: ya manguia le fe ka maranga
0: ya
2: lo fa
0: ya nala
2: yo e ya manguia fe nga maranga si nga foi kuangang
0: ya na nala ya waftai ya la salome
2: ya one day
0: lo fa fa sa tele menu ya foi olua
2: ya one day
0: ya soy fua soy fua ya mo bela va no leva olu tasi valu valu noiva salome numero tasi e tu mon valu numero tolu Sa tele numero ono, sa tele numero fitu, vinea numero valu, vinea numero iva. Kisar sfulu, kisar sumartas. Sa tele sfulu lima, sa lome sfulu iva. Sa lome

Ya Maria Maya le fa fong anga sio tato tunu mala fa so so ngol niva ngol fiaf. Tonole wa tonu mai si u yer tau tuo mala unanga vai vai su fong sa tongal ni fo ya so lulu. Ya malta elo le nganga mo le tur fa aftai mal fa ma lol tapo inga sio tato tunu. O to sam fa inga. Ole ale to yo o fa mtalanga le unanga. Ole anu nuwa tu fa tinio tu sala. Ole alanga ala unanga sifongo saltonga ya elaya sesi upo siria tu ilo le faftai faftai ya ilo tu upo iya malo tu mamalu si ngala wafo ili tele ya otu tuangia ya ngata ilea ole anu anuwa iyo ala ata ya wa mai muam sisila iya ilunga upenga tufailangi ya olu ufaa vanga vanga ya mafaa vanoa ya taimi ole tau tuar si fonga sa tonga ya mo 12 after tele mal fa malo ila tau lau tau ta poinga ya wa tau wa manur fa mo ne fiaf pangale la ya si fai va si asam se ma mau ya fa malo lo tu foi ma so tu vai malo poinga poto al tau ta ya sela na ti ama tau fenga vai vai wo isem fai ni foi vai ya so mal ne fiaf ya malu avi fale auto filangalo pa wes fam talanga upa o papa ya po wale tamali ia fo ila fa fonga anga ya yel fam mo ye fam ni tele le tu e fo fonga ni fiafi fa nga malo longol po e mo so to en ol ni va yaso ya i fatasi le tu ma tato uma ya o si fam talanga vai vai la unanga livanga le fiafi la seulo vai fa dua fa manu tele le tua le tapuinga ia manu tele ina le fiafi fa soifoia. I would like to say thank you very much for everyone listening on 88.9 Win FM. My name is Tony Tuimonga from the Voice of Freedom team. I have to say thank you very much for your listening. Before I go, I have to say God bless you all. Good night, love you all. Bye bye for now.